0: Para sa mga detalye, magtatapos sa katapusan ng Hunyo ang tatlong buwang bawas sa fuel excise na ipinatupad noong Abril ayon kay Federal Energy Minister Chris Bowen. Ipinatupad ang bawas buwis bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran at ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Hindi pa kinukumpirma ni punong ministro Anthony Albanese kung palalawigin ang hakbang na nagbawas ng 26.3 sentimo kada litro sa presyo ng gasolina at diesel. Sinabi naman ni Bowen na ginawa ang desisyong ito dahil sa hindi matatag na sitwasyong geopolitical sa mundo.
1: Oh, look, the Prime Minister's been dealing with this. He's made clear that obviously we we'll continue to monitor the situation, but the excise was a temporary measure and we envisage it being a temporary measure.
0: Walang inilaan na pondo sa federal budget noong 12 ng Mayo para palawigin ang bawas sa fuel excise, ngunit naglaan ito ng $3.2 billion para sa bagong reserbang supply ng langis na pamamahalaan ng gobyerno. Samantala, formal nang nagpakita ng kani-kanilang mga plano sa kampanya sa Melbourne si Victoria Premier Jacinta Allan at ang kanyang katunggaling si Jess Wilson sa harap ng kanilang mga taga-suporta. Dumalo rin si punong Minister Anthony Albanese sa State Conference ng Labor noong Sabado kung saan ibinida niya ang mga pangunahing plano sa federal budget. Sa harap ng libo-libong miyembro ng partido, inanunsyo ni Allan ang planong pondohan ang pagsasanay ng bagong henerasyon ng mga apprentice upang makatulong sa kakulangan ng mga manggagawa sa susunod na 4 na taon.
2: We need more apprentices to build our future. We need them to finish their training and we need to step in where the private market is failing.
0: Balita naman sa labas ng bansa, nasawi ang 82 katao habang 2 pa ang nawawala matapos ang pagsabog ng gas sa isang minahan sa hilagang bahagi ng China. Nangyari ang pagsabog sa isang coal mine sa probinsya ng Shaanxi sa isa sa pinakamalalang aksidente sa pagmimina sa bansa mula pa noong 2009. Halos 100 katao ang ginagamot sa mga ospital dahil sa kanilang mga natamong injury. May kabuuang 247 na mga manggagawa ang nasa ilalim ng lupa nang mangyari ang insidente. Sa bilang na iyon, 35 ang nakaligtas ng walang anumang injury. Sa iba pang balita, pumanaw na si Peter Buxkin, isa sa pinakamaimpluwensyang leader sa Aboriginal education sa Australia sa nakalipas na 40 taon. Nagsimula siya bilang guro mula sa Narunga community sa York Peninsula at kalaunan ay humawak ng matataas na posisyon sa pamahalaang state at federal, pati na rin bilang ministerial adviser na nanguna sa malalaking reforma sa Indigenous education. Naging dean din siya sa University of South Australia at namuno sa South Australian Aboriginal Training and Employment Consultative Committee. Pinuri ng CEO ng Reconciliation Australia na si Karen Mundine ang malaking ambag ni Buxkin sa trabaho ng organisasyon sa sektor ng edukasyon na anya ay hindi matatawaran. Nagbigay rin ng pagpupugay si Federal Education Minister Jason Clare na binigyang diin ang kanyang matibay na dedikasyon sa pagpapabuti ng edukasyon ng Aboriginal at Torres Strait Islander students at ang paniniwala niya sa kapangyarihan ng edukasyon para magbago ang buhay. Balita naman tayo sa Pilipinas. Inilawan ng Quezon Memorial Shrine sa Quezon City sa kulay berde at ginto, ang pambansang kulay ng Australia bilang paggunita sa Philippines-Australia Friendship Day at 80 taon ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa. Mula sa Manila Public Diplomacy, nagkaroon din ng seremonya para sa isang historical marker na kumikilala sa suporta ng Australia kay Pangulong Manuel L. Quezon at sa kanyang pamahalaan noong World War II. Dumalo ang mga opisyal mula sa Pilipinas at Australia na binigyang diin ang matagal ng ugnayan at patuloy na kooperasyon sa depensa, kalakalan, edukasyon at iba pang mga programa.

Sa lagay naman ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Adelaide at 18, Wollongong at 20, Sydney at 22, Newcastle at 21, at sa Brisbane sa temperaturang 25 degrees Celsius. Bahagyang uulan sa Melbourne at 19, maulap naman sa Canberra at 17, bahagyang maulap sa Hobart at 18, pati na rin sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius, habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 25 at sa Cairns sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!

0: SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
1: Linggo na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng SBS Audio app. Sa aming website ba kayo nakikinig, www.sbs.com.au/filipino, o baka kayo'y nakikinig din sa Digital TV Channel 302, at alam nyo ba tayo'y nasa SBS On Demand and Live, o kung saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Linggo, May 24, 2026. Kumusta po ba ang inyong umaga? Ay nakapag-almusal na ba ang lahat? O baka naman yung iba ay nag-iinat-inat pa sa kanilang mga kama? Kasama nyo ba ngayon ang inyong mga kapamilya, mga kaibigan at malalapit sa buhay? O baka may iilan din sa ating mga kababayan at mga nakikinig ngayon na nagtatrabaho ngayong Linggo? Eh, kung ano man po ang ginagawa ninyo, sana ingat kayo palagi at laging ligtas ang inyong mga kapakanan, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. At kahit ano nga po ang inyong ginagawa, nagluluto, kumakain, hindi pa bumabangon ng kama, o baka bumabiyahe, gumagamit ng public transport ng Australia, o kahit saan man yan, sana po laging kasama ang SBS Filipino sa inyong listahan tuwing umaga, kung saan pagsasaluhan po natin muli ang isang masayang kwentuhan para sa mga Pilipino dito lamang sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang makakasama nyo ng halos isang oras sa programa. At syempre, hindi rin tayo nawawala sa ating social media. I-like at i-follow na ang SBS Filipino sa ating Facebook at Instagram page. Sa ating Facebook po, SBS Filipino sa Facebook with verified badge, at with 100,000 followers po yan. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating mga kababayan sa Facebook. At kung kayo hindi pa rin naka-follow sa ating Instagram naman, bisitahin ang ating Instagram page at SBS Filipino. Anyayahan na ang inyong mga kapamilya, mga kaibigan at mga kakilala mga Pilipino dito sa Australia na i-follow at i-like ang ating social media pages. At para po sa araw na ito at para sa programa na ito, katulad po ng napakinggan natin sa ating panimulang programa, pag-uusapan po natin ang pagiging bahagi ng Filipino sa

0: community language sa iba't ibang school dito sa Australia. E alam niyo po ba na ayon sa 2021 census na isinagawa ng Australian Bureau of Statistics o ABS, mula sa mahigit 310,000 Filipino migrants sa Australia, 40.4% ang nagsabing Tagalog ang kanilang ginagamit sa bahay, habang 28.2% naman ang sumagot ng Filipino. Ang Tagalog po ay isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas, habang ang Filipino naman ang opisyal na wika ng bansa. Medyo dito tayo naguguluhan, o mga karamihan sa atin, mga nakikinig o mga kababayan ay naguguluhan, ano ba ang pinagkaiba ng Tagalog at Filipino. Ang Tagalog po muli ay isang pangunahing wika sa Pilipinas, habang ang Filipino naman ang opisyal na wika ng Pilipinas, ng ating bansa. Gayunpaman po, madalas na nagpapalit o na ituturing na magkapareho nga ang dalawa. Marami rin po alam niyo po ba na ngayong alam na natin ang iba't ibang ang kaibahan ng Tagalog at Filipino. Nagtanong po tayo sa ating Facebook page noong 2025 kung ano po bang mga Pinoy expression ang hindi nawawala kahit may kausap kang ibang lahi. Sa pagtatanong po natin na to, hindi lang Tagalog ang maaaring isagot, diba? Meron kahit anong wika o Filipino language, ito na, dito na papasok yung wikang Filipino, Cebuano, Bisaya, kung ano man po ang inyong mga wika, pwede nyong sagutin dito sa ating usapan. At basahin natin ang mga nagbigay ng kanilang mga komento, at parang nakakaaliw to para sa ating umaga, at siguro maraming mga makakarelate sa mga babasahin kong komento. Una po, sabi naman ni Liza Mars, ito napakaikli at dalawang letra. Alam niyo po ba kung ano ang sinabi ni Liza Mars? Dalawang letra lamang, uy. Yan, usong-uso sa atin ang uy, no? Pag halimbawa ka-close natin yung mga kasama natin o kahit kapamilya o kaibigan, kakalabitin mo lang, sabi mo uy. At sabi naman ni Ruth Blanco Lerio, di ba? O pinaikling hindi ba? Sabi naman ni Mikkelin, ay. O, pinalitan naman yung uy, ginawang ay. Yan, pag mga magugulatin o kaya may mga clumsy. Yan, katulad ko po ba kayo na ganyan din na sinasabi ay. Sabi naman ni Cass Marginali, hay naku. Meron pa, Diyos mio. At ano raw. Yan. Diyos mio, parang madalas ko naririnig ang Diyos mio sa magulang ko. O kaya sa mga matatanda, no? Yan kadalasan ang sinasabi nila kapag medyo stress o medyo hindi sang-ayon ang sitwasyon sa kanila. Yan nasasabihin, Diyos mio. Parang sinabi rin ni Leihan Torreverde, sus ginoo. Yan, ito ba ay isang, ang sus ginoo ay madalas din na sinasabi yata ng mga matatanda, no? At ito naman, sabi naman ni Thomas Patrick, isa sa mga masugid nating tagapakinig, ano at kwan. Eh, ang kwan ay laging naririnig na rin ngayon. Pag wala kang, pag hindi mo maituloy ang iyong sasabihin, o parang yung thought process mo ay naputol, sabi mo, pakiabot nga ng kwan. O kaya, pag hindi mo naman masabi din talaga, sabi mo, ano nga yung ano? Eh, ano nga yung ano mo? Ano nga po ba yung ano? Diba? Pero minsan, ang nakakatawa, since dahil magkausap ang dalawang Pinoy, nagigets mo yung sinasabi ng kausap mo dahil din sa dialekto o dahil sa wikang kinocommunicate natin sa isa't isa. At ito, huling dalawa po ay sabi naman ni Shem TP, ay kaparehas ng mga sinabi niya, hay naku, basta at kwan. At ang sabi naman ni Lala Krizik, ha? Ano? Diba? At ayan daw, pag nagugulat siya ay. Eh may mga iba rin po na mga nagkomento at hindi na natin babasahin yun, ha? Dahil hindi po maaari yun sa programa. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga sumali sa ating usapan sa ating SBS Filipino Facebook post. At may mga iba pa pong mga Filipino common expression na madalas nagagamit ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa at dito mismo sa Australia, at nagagamit pa rin ito habang kahit kausap may ibang lahi. Ha? Ako, guilty po ako dito, kahit may ibang lahi, nasasabi ko pa rin ang mga expressions na ito. Narito ang sige, opo o okay po, o hindi, ang lagi natin paggamit ng po at opo na nadadala natin dito sa Australia. Bahala na. Andyan din po ang ano o ano kasi. nandyan din ang grabe. O kaya ay wala lang ang ewan ko, ang tara. O ang ibig sabihin niyan ay let's go. At ang last, eh, ito yung mga nauso na to. O parang ano na to, mga nauso ng mga pandemic era. Eh ang sana all. Ito po ay mga inggit na pabiro na parang sinasabi, sana ay sila din. O nagagamit natin yan, sana all. Eh may mga kung nais pa rin po kayong idagdag na Filipino common expressions, libreng-libre kaming pwedeng i-message sa ating Facebook at Instagram pages. Sumali po sa ating usapan ha, sa ating social media pages at sa ating mga usapan dito sa SBS Filipino araw-araw. At para po sa unang bahagi o unang kwento na ating mapapakinggan, kabilang po ang Filipino sa mga wikang Asyano nga na nanakatakdang makatanggap ng mas malakas na suporta sa mga paaralan sa Australia sa ilalim ng Community Language Schools Programs ng Federal Government. Layunin po ng inisyatibang ito na tulungan ng mga estudyante mula year 7 hanggang year 12 na mas maging bihasa sa mahigit 15 wikang Asyano, kabilang na riyan ang wikang Filipino. Ang buong detalye hatid ni Helen Quinanola.
1: Para sa maraming pamilyang Pilipino sa Australia, nagsisimula sa bahay ang wika. Naririnig ito sa araw-araw na paalala. Kumain ka na ba? Kumusta ka na? Sa mga tawag nila lolo at lola, sa mga okasyon at sa mga dasal na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Pero para sa maraming batang lumalaki sa Australia, ang Filipino ay isang wikang mas naiintindihan kaysa nasasalita. Kagaya na lamang ni Nika, na taga Sydney, New South Wales.
2: Well, my parents are first generation immigrants, so I grew up with Filipino at home and then English everywhere else. I didn't really speak much of it growing up. I only started learning it essentially in high school when I started meeting friends who were also Filipino.
1: Kwento ni Nika, nakakasunod at nakakaintindi siya sa usapan sa bahay. Pero sumasagot siya sa Ingles at aminado siyang nahihirapan siyang magsalita o sumagot sa Filipino.
2: I understand some, but a lot of the times it's a bit of a guessing game. I have to essentially put the words that I know and make a sentence in my head of what it would possibly be. Because I started trying to speak more to them in Filipino. And then I tried even harder in high school because all my Filipino friends could speak it fluently. Mm. But then there's me speaking it in like broken Tagalog.
1: May alam naman daw siyang iilang salita, pero hindi pa ganoon kalakas ang kanyang kumpiyansang gamitin ito.
2: I feel like even though I say I'm Filipino, I can't essentially prove it because my language skills aren't really the best. Like, I can speak it okay, but if I have to read something or if there's something that I need to say properly, I end up very lost. So I look Filipino and I say I'm Filipino, but sometimes it doesn't feel like I am. I feel more Australian, if that makes sense at all.
1: Ang karanasan ni Nika ay hindi iisa.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Dalawang dekada na siyang nagtuturo ng wikang Filipino na nakabase sa Bankstown Center sa Secondary College of Languages. Para sa kanya, hindi lamang ito paraan ng komunikasyon, kundi mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan na kanyang daladala saan man siya naroroon.
3: I've always loved watching students learn. So seeing mga estudyante na mag-grow from not knowing or knowing just the basics to actually accomplishing something at the end, whether it be a small thing or a big thing, nakakatuwa, laki ng puso na natututo ang mga bata.
2: Kwento ni Emilu na mas maraming batang Filipino-Australian ang nakakaunawa ngayon ng simpleng Filipino. Anya, maraming bata ang lumalaki na naririnig ang Filipino sa bahay, kaya ang ilan ay nakakaintindi ng tono, subalit hindi laging kayang sumagot sa parehong wika. Sinasabi niyang may malaking tulong ang papel ng mga community language schools. Dahil hindi lamang nila itinuturo ang salita, tinutulungan din nila ang mga kabataan na magkaroon ng kumpiyansa na gamitin ang wikang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan.
3: For Saturday school, kailangan sila mag-enroll sa kanilang day school. So hindi pwede sila galing sa isang department school o sa Catholic school system o sa private schools. Basta tatanungin lang nila yung kanilang, siguro kanilang assistant principal or deputy principal ng isang form about Secondary College of Languages, or they can go to the website ng Secondary College of Languages to enroll kasi nandun yung enrollment form.
2: Ngayon, kabilang na ang Filipino sa mga wikang Asyano na sinusuportahan sa ilalim ng Fluency in Asian Languages program. Bahagi ito ng mas malawak na Community Language Schools program ng gobyerno. Pinapalakas ng gobyerno ng Australia ang pondo ng mga estudyante

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Ang anunsyong ito ang matagal ng trabahong ginagawa ng mga volunteers, mga magulang, at cultural organizations.
3: Nakakatuwa rin sa mga estudyante na pumapasok ng Saturday School, kumbaga senior college namin. Eh, kasi pumapasok sila ng pagkaaga-aga tuwing Sabado at nakikita-kita sila ng mga kaklase nila na lahat sila kapwa Pilipino at natutuwa sila na matuto ng mga ating kultura at ang heritage natin.
2: Sa Gold Coast, sa kauna-unahang pagkakataon, isang libreng Filipino language school rin ang inilunsad bilang isang inisyatiba ng Filipino-Australian Performing Arts Ensemble at ng Filipino Language Culture Association. Sa Canberra, itinatag ang Filipino Language School matapos mapansin ng mga magulang na maraming bata ang nakakaintindi ng Filipino pero sumasagot lamang sa Ingles. Sa Western Sydney, itinuturo naman ng Filipino Saturday School ang wikang Filipino, kasaysayan, tradisyon at kultura sa mga estudyante mula primary hanggang high school. Para naman sa mga estudyante, ang pag-aaral ng Filipino ay maaari ring maging paraan para mas maunawaan nila ang kanilang sarili. Para kay Nika, na gusto pang mag-aral ng wikang Filipino, makakatulong ito para mas makakausap niya ang kanyang lolo at lola, makakonekta sa mga kamag-anak sa Pilipinas at mas magkaroon ng kumpiyansa sa pagharap at makikibagay sa parehong kulturang Australian at Filipino.
4: For me, learning Filipino means actually completing a puzzle that has been a 21-year process of completing.
2: Para sa ilang mga kabataang Filipino-Australian, ang pag-aaral ng Filipino ay pagbibigay ng boses upang mas maunawaan nila ang kanilang pinagmulan at magkaroon ng kumpiyansang dalhin ang pamanang kulturang iyon sa hinaharap. Dahil ayon sa mga guro, kapag itinuturo ang isang wika, hindi lamang mga salita ang nananatiling buhay. Nagkakaroon ng tinig ang ating kultura, nananatiling konektado ang mga pamilya, at nananatiling buhay ang mga kwento.
4: I feel like if I stopped learning the language, that I would just lose so much of my heritage and who I actually am.
2: Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
5: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.

At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyay. Kamusta po ba mga kababayan natin ngayong Linggo? Nakagising na ba at bumangon na sa inyong mga kama at nagsisimula ng makinig sa atin dito sa

0: Sarap.
1: Nay?
2: Sanya! Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
1: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
2: Oo naman!
1: Ah, ang sarap. Salamat, Nay.
3: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
4: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app.
5: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Oh, eh, maaari niyo pong muling balikan ang mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod, www.sbs.com.au/Filipino. Yan po ang ating official website. Maaari rin po ninyong i-download ang SBS Audio app sa app o Google Store. Libre po yan ha, walang bayad. Kaya naman pumunta na sa inyong App Store at Google Store para naman mas may easy access kayo sa at mababalik-balikan ninyo ang mga kwento ng SBS Filipino. Mapapakinggan nyo rin kami ng live bukod sa ating website at sa SBS Audio app. Sa Digital TV Channel 302 at live na rin tayo sa SBS On Demand. I-like ang aming Facebook at Instagram pages at SBS Filipino sa Facebook at SBS Filipino naman sa ating Instagram account para lagi po kayong updated sa mga kaganapan ng Filipino community o iba pang ulat dito sa Australia, lalo't papalapit na po ang Philippine Independence Day. Samot-saring mga kaganapan ang dapat abangan sa iba't ibang bahagi, estado o teritoryo dito sa Australia. Kaya naman, dapat po lagi kayong nakatutok sa ating social media pages para

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: In New York. At natapos na naman po ang isang oras ng punong-puno ng iba't ibang impormasyon, kwentuhan para sa mga Pilipino dito sa Australia. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa SBS Filipino at ginagawang bahagi ang aming programa ng inyong umagahan. Samahan niyo muli kami bukas. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.

0: Diyar Congo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. A Najeriya yayin da jami'ar APC mai mulkin kasar ta kammala zaben fitar da guni na takarar shugaban kasa. Wasu masana harkokin siyasa a kasar sun daga ayar tambaya akan masu takarar.
1: Abin saman dodori-dori ta amma kuma demokradiyyar kenan wannan takarar kawai kaman wato kaman wasan kwaikwayo ne sun da kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna bane.
0: To ita ma jam'iyyar PRP a Najeriya ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryenta domin gudanar da zaɓukan fitar da guni na mutanen da suka nuna sha'awar yin takara a zaɓukan 2027.
2: Alhamdulillah za mu yi zaɓe gobe da yardan Ubangiji na mutane da kusan mutane 300 'yan takararmu na PRP.
0: To akwai filinmu na taɓa kiɗi, taɓa karatu duk a cikin shirin. Amma kafin mu shiga ciki sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Jami'an tsaro na sirri sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House. Bayan da suka yi musayar wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Jami'an sun ce mutumin da ake zargin sai da ya tunkari wani wajen binciken ababen hawa da ke kusa da ginin, sannan ya bude wuta a kan jami'an tsaron da ke wajen. Ba tare da bata lokaci ba jami'an tsaron suka yi martsa da martani inda aka ji masa rauni shi da wani mutum da ke kusa da shi. An dai kai mutumin da ake zargin asibiti inda daga bisani kuma ya mutu lokacin da aka kai harin shugaba Trump dai na cikin fadar ta White House. Shugaba Trump ya ce an cima matsaya akan yarjejeniyar kawo karshen yakin da suke yi da Iran. Mr. Trump ya sanar da hakan ne a cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Bayan wayar da ya yi da shugabannin kasashen larabawa a karo daban-daban da kuma Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu. Cikin sakon da ya wallafa ya ce a cikin yarjejeniyar da aka cimma akwai batun sake bude mashigar Hormuz. Ya ce yanzu ana tattauna matakin karshe a yarjejeniyar.

0: cikin hanyoyi biyu da dokar zabe ta tanar da wato maslaha ko irtinki wace hanya jami'ar ku za ta yi amfani da shi wajen fitar da 'yan takara
1: su 'yan takara ne suka zaba na ɗaya dai inda duk babu 'yan takara da ya wuce mutum ɗaya to kaga babu jayayya ba ma zabe za a yi ba za a ƙara jaddada 'yan takaran ne kawai a wannan mazabar in ya zama ana da mutum biyu ko uku suna ja 'yan takara a mazaba nan ne aka ce to a zauna a gani maslaha idan ba a samu maslaha ba to a je a yi zabe to Allah ya taimake mu ba mu samu irin wannan da yawa ba sai a matsaya na shugaban kasa anan kam mun samu rashin jituwa akan ba mu samu maslaha ba
0: kamar mutum nawa ne suka yinki tikitin takarar shugaban kasa a jam'iyyar taku kuma daga ina suke
1: mutum biyar suka fito muka tattace muka bi ka'idoji muka cire biyu saboda ba su cancanta ba mu yanzu mutum uku ne kuma duka daga kudu suke daya daga Abia daya daga Edo State daya daga Cross River State ba mu samu ko daya dan arewa da yazo wurin mu yace yana neman takara a jam'iyyar PRB ba
0: ko dai kuma kamar sauran jam'iyyun ne kun mayar da takarar ku zuwa kudancin Najeriya shi yasa babu daya daga cikin yan arewa da ya fito takara
1: babu ai mu muna ma cikin wayanda ma za a yaba ma an yi da mu irin wannan ku fada ina ne za ku muka ce abinda jama'ar mu suka zaba shi za a yi inda duk dan takara ya fito mu ba za mu hana shi ba inda kuma jama'a suke so kuri'a su ta je za ta je mu kadai ne ba mu shiga cikin wannan hayaniyar na sai dai kudu sai arewa ba kawai dai haka abin ya zagayo kuma mun gode mutane na ganin kamar PRP jam'iyyar arewa ce jam'iyyar Najeriya ce gashi na 'yan takarar mu wanda yanzu dai muka tsaya duka wanda suka fito za su yi takara tsakanin su duk su uku 'yan kudu ne
0: kamar a ina da ina za a gudanar da zaɓukan fitar da gwanin
1: a kananan hukumomi na ƙasa gaba ɗaya duk inda akwai ɗan PRP da ya rijista yake so ya zaɓe za a yi zaɓe a wurin
2: Dr. Hakim Baba Ahmed shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa a Najeriya kenan. To yanzu karfe 7 ne saura minti 16 a Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Niger. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To cikin shirin kun ji cewa Rasha ta kaddamar da hari da makami mai cin dogon zango da kuma jirgi mara matuƙi a Kyiv da kuma wasu birane na Ukraine. Madalla yanzu kuma sai filinmu na taba karatu

0: aka ita mamaki daga ina aka samu su har suka shigo gari suna ta kai komo kuma babu wanda ya fito yace nashi ne babu kuma wanda ya ga ma san da suka shigo gari so irin abin sai ya daga hankali sosai matuka akai ta bincike saboda gano daga yanda akai suka shigo gari kuma ga shi sai kasance irin kama da wakan ma ya kasance da kalubale kin gani suna ta zamewa daga an je za a kama wannan zami kuma ana ta fargaban cewa to tunda suna ta hawa manyan tituna kar yazo ya kasance wata mota ta buge su su mutu ko kuma irin a samu mummunan hadari to ana cikin wannan ake ta bincike aka ce to wannan dawakai na wani ne daga ina suka fito ko baki gani ba irin dawakai irin kyawawa sun yi kyau daga in kika gansu ana ta dai cigiyan su to daga baya dai sai aka zo aka samu wata kamar hukuma ce haka wanda take sa ido irin kan dabbobi da kuma irin yankuna a nan Morwa to ita wannan hukuma sai ta zo ta ce to yanzu inda za a yi za ta ɗebe su sai yake suna da sassa kusan guda 10 a yankunan jahar sai irin a adana su kuma ana maganin cewa aikonu guda ɗaya ma yana kai kusan dala 25 in cewa akai za a siyar sai dai sun ce ba za su haƙura ba za su ci gaba da bincike saboda gano su wane ne ko wane ne ke da waɗannan dawakai har da ya bar su haka ya sakaci ya bar su suke ta yawo akan tituna saboda hadarin da za su iya shiga kuma duk wanda aka samu da laifi to gaskiya zai fuskanci hukunci
1: yanzu dai suna karkashin kulawar hukuma kenan
0: suna karkashin kulawar hukuma kuma ana bincike saboda a gano yanda akai suka shigo cikin gari dan ba za su haƙura ba
1: to ai wanda yake da su in yaji hukunci ba lalle ya fito ya bayyana kanshi ba
0: sai kokarin ya boye kansa ko
1: to mai da yake kin yi batun labarin wato dawakin daji dawa kenan ni ma nan labarin da ke hannuna labarin wasu kwasumomi ne da suka je suka sayi latas suka samu kwado a ciki
0: a kamar ya suka sayi latas suka samu kwado
1: to da suka siyo suka dawo gida sai suka bude kin san in kin je kin siyo zaki za a zubo a leda ne ki dauko ki da to bayan sun bude kawai sai ga kwado ya fito da rai yana ta tsalle
0: a wannan an shiga tashin hankali ni ce ai ba karamin tserewa zan yi ba zan ma tsaya a wurin ba
1: to dai haka waɗannan mutane yan kasar New Zealand sun je sun siya wannan latas ne a Woolworths kuma da suka samu wannan kwado sai suka yi mashi bidiyo suka dora a shafin su na TikTok banda bayan sun dora a TikTok din sai kuma miliyoyin mutane suka kalla to kin san irin wannan abun mamaki ne shi yasa mutane in suka gani sukan je su kalla wanda suka siyo salak din ɗaya daga ciki yake bada misalin girman kwaɗa yace ya kai girman hannun shi
0: kuma iko Allah da suka je siya kuma ba su gani ba har sai da suka zo gida wani zai mamaki ya kai za ka gani ba ko salak ba ka ga
1: dan su yanzu ma inda suka siyo salak din suna nan suna bincike suna san su gano ya akai wannan abin ya faru ta yaya wannan kwado ya zo har ya shiga ciki har suka tafi da shi suka yi tafiya da shi haka cikin abin nan suka dawo gida sannan suka ganshi
0: abin da nake so in tambaye ki ba wai na katse miki hanzari ba so nake in fahimci kwadan kamar kalan salak din ne kore saboda kin ga idan kalan salak ne kore to shine za a ce ban ba maki mutum bai an kare ba
1: eh kalan shi da ma kalan salak din ne kisa inda ba kalan shi bane ba ai da wuri za a gane da a ce ila baki ne ko wani kala ne kalan shi ne kuma da abiye musu dadi ma waɗannan mutane zai suka sanya makwadan suna suke kiran shi da Greg so yanzu daga baya da suka gama duk abin da zasu yi suka dauke shi suka maida shi ta inda zai iya komawa inda ya fito ila ko cikin ruwa haka
0: suka sa kwadan a cikin ruwa kenan ya tafi ana tunanin ai za su aje a gidansu su kiwo shi su kiwo kwadan ba
1: to komai dai suka iya faruwa dai an dai sa a wannan dai sun maida shi inda ya fito
0: to Allah ya kyauta tuna kin batun salak anan kuma wani matashi ne nake so in baki labarin sa shi wannan matashin a Bangalore ne na India kenan a yankin Bangalore na kasar India to shi wannan matashi irin shi ma yana sayar da irin kayan su salak ne da kayan su tumatir da sauransu haka wanda ake cewa kayan gwari kenan ko to abinda sana'ar sa kenan da yake yi to sai kasance wannan matashi yana da hikima sosai maimako a ce idan yana sana'ar sai ya gama sana'a sannan zai zo ya koma gida ya ce zai lissafin cinikin sa da sauransu sai yanke hukuncin kawai ya amfani da fasahar nan ta AI kirkirar basira saboda ta riga tattara mai sa alƙalama kuma inda ya amfani da wannan fasaha ta AI din zaki mamaki

0: Buda kaman gilashi ne haka da ya dan daura ya sa idon sa ko in ce ya dan daga ta saman goshi sai ya dauki na'ura ce haka ya makala a jikin ta da kuma irin wayar sa da kamera da sauran sa kuma irin da AI haka wanda ya saka dan haka duk abin da ke tafiya a shagon nan nashi ko duk wanda ya zo duk tana daukan masa bayanai ana maganar cewa kuma da yake yi sai kasance ma har yana irin tafiya kai tsaye haka irin a shafin Instagram irin mutane suna gani mutane irin sai suka kasance suna ma engaging da abin da yake yi mutane suna ta mamaki irin yana ta burge su a ranar kuma an yi maganar cewa yana cinikin a awa guda yana cinikin kusan rupi 350 idan kika duba ko in ce kika sauya zuwa naira ta kudin Najeriya kusan 5000 kenan ko sama da 5000 a kowane sa'a guda yake ciniki dan haka idan kika tattara wannan to zaki ga a wata yana kusan cinikin naira miliyan 1,400 zuwa naira miliyan 1,500 so da su suna maganar cewa kudin su kamar lakh guda ɗaya kenan a wata guda abin da ake ciniki dan haka sai abin ya kasance irin yana burge mutane kin gane to karfa ki manta wannan Instagram din da yake haska abubuwan da yake koyo ake daura bidiyon sa anan ma fa kin san zai samu kuɗi
1: kwarai kuwa
0: saboda yana tara jama'a sosai da ke bibiyan sa to sai kasance wannan matashi da ya amfani da damar sa inda yake cin moriya biyu kin ga sana'ar da yake yi ga kuma inda yake sana'ar abin na burge mutane kuma gashi yana watsawa kai tsaye yana amfani da AI yana tattara gaba ɗaya alƙalumin mutanen sa da cinikin sa da sauran sa kuma kake manta wannan AI din kuma yana dan haddaukar irin unguwa da yana mutane hada-hada da sauran sa to kin ga yana ma taimaka AI din kenan da wasu bayanai wanda a irin wannan lokaci ko idan kina neman abu a lokacin da dama a AI to zaki buƙaci kema sai kin saka wasu bayanai saboda AI din ya fahimci me kike so amma wannan sai yake yin hakan a cikin sauki to gaskiya abin ya chada ya ja hankali sosai
1: gaskiya abin ya burge ni saboda haka ake so kai amfani da wannan girgirarriyar basira ta hanyar da ya dace ta hanyar da zai taimaka
0: kwarai kuwa
1: abin da ya kamata matasa a ce suna yi kenan
0: haka
1: to tunda an yi magana girgirarriyar basira bari in je kan labarin wata mata mata mutanen mu
0: to me aka yi
1: wata mata ce a ƙasar Girka ta je ta nemi mijinta ya sake ta
0: to
1: bayan sun yi shekara 12 da aure kin san dalilin
0: me dalili
1: saboda girgirarriyar basira ta ChatGPT ya faɗi mata cewa bayan ta dauki hoto na kofin kamar kofi za a ce ko
0: kofin shayin kofi haka
1: namijin ta dauka ta dora ta ce ya mata ya karanci wannan abin kamar dai tana son ta amfani da shi wurin yin kamar duba za a ce
0: kofin wai kina nufin da ya sha shayi ya aje sai ta dau hoton kofin ta daura a ChatGPT ta ce ya mata bayanai akan mijinta
1: akan me zai iya fadi akan mijinta da ya sha shayin da wannan kofin shi kuma ChatGPT ya ce ya fahimci cewa wannan miji akwai alamun ko dai na kan hanyar neman wata ko kuma dama ya riga da ya ma fara neman wata kuma har ya fadi mata ya ce mata wannan wanda yake neman ma fa ya gano cewa sunanta ya fara da e to matan dan ta rikice
0: a kice ChatGPT ya hada bala'i a gida
1: ChatGPT zai kashe aure matan nan in ga miki san mata da kishi ta rikice ta haukace te tai ta ce lalle lalle miji nan sai ya fita ya bar mata gida da ita da yaran ta guda biyu ta fadi ma yaran za su rabu da mijin yan jarida idan wannan abin ya faru wani lokaci zaki ga yan jarida suna bincike ta ɗayan bangaren ko su hira da wanda gaske
0: tunda ta fitar da abin waje
1: tunda ta fitar da shi so shi mijin sai ya je wani gidan TV shine yayi hira da su yake faɗi masa cewa farko da ta tunkare shi da maganar yayi mamaki ya dauka kawai irin sai ta dariya ya rika dariya yana cewa irin kamar tana zolaya shi ne so amma daga baya sai ya samu waya lauyan ta ya kira shi ya ce to gashi fa matar shi tana son za su rabu
0: kai ya Allah
1: so shine mijin yake fadi yake cewa dama ita ta yi da irin abubuwan canfe matai kuma ma a shekarun baya akwai lokacin da ta je wurin yan duba wani daga cikin dan duba ya gaya mata wasu maganganu game da shi
0: ta hau ta zauna
1: ta hau ta zauna has said akai wurin shekara guda bata yadda cewa wannan dan duban da ya fadi mata wannan abin da taje wurin shi ba gaskiya fadi mata ba so yace shi yasan ya san da ta zo mashi da wannan magana sai rika dariya ya dauka kawai wasa take yi har sai yanzu dai abu da yana nan da dai shi mijin ga yadda rahotanni suke cewa ya ki yadda ya sake ta ya ki yadda ya sa hannu a bisa wannan takan amma dai kinga ta kore shi daga gida ta fadi ma ƴaƴanta guda biyu cewa za su rabu to ita yanzu da gaske kawai
0: sai sun rabu sai ChatGPT ya ga mata
1: saboda ChatGPT ya ga mata mijinta yana cin amanar ta
0: na kofin shayi kuma kawai ChatGPT ya gane amma kin san me ba wai ki aji batun wasa a gefe gaskiya an gaya miki a zamanin nan babu abin da ChatGPT baya yi ko AI ma gaba da irin sauran manhajojin kirkirarren basira nan da mutane ke amfani da shi mutane da dama yanzu suna mai da su kamar abokan su
1: kuma an yarda da su ne
0: sosai za a zauna fa ana hira irin kika duba irin Meta AI na Facebook na su Instagram din nan da na su Snapchat zaki ga fa mutum fa ya zauna ko mace ko namiji suna hira sosai suna gaya musu damuwar su suna ba su shawarwari dan ni na sha ganin labari haka kin gane a jaridu zaki ji an ce wai AI ya ba mutum cin shawara ko ChatGPT irin kashe kanki da sauran su abubuwa kin gane
1: ni abinda nake tambaye kaina wani lokaci ina zauna sai in ce to irin wannan bayanan da ake zuwa ana daddorawa irin wannan kirkirarriyar basirai wai ba a fargaba kuma za su iya fitowa fili watakila ko a je wani shafi ko a dauko bayanan da kaje kallo da a wannan game da kai a wallafa ko a ce ga bayanan da
0: ba lalle su fito fili ba amma gaskiya ya kamata mutane suke taka tsantsan an yi abin ne saboda ya taimake ka kai wasu ayyuka ba wai kuma ka rika zuwa kana neman shawarwari na rayuwa ba saboda hankali dan adam daban yake da abin da aka ce na'ura ko kirkiran abu akai abin da aka kirkira zaka je ka samu kana tambayin shawarwari kan wasu abubuwan da ya shafi kai halitta na dan adam tunaninka daban kwakwalwa daban kaifin basira daban dan haka in kaje ka ce zaka dogara da wannan kan wasu shawarwari na rayuwa to dole babu mamaki wata rana zaka fada cikin wani yanayi aida da sai ka zo kai na dama
1: gashi dai ChatGPT zai kashe auren wata a kasan girka Allah ya kyauta
0: to sai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya gyara to ina ga saboda yanayin lokaci anan zamu dakata cikin shirin namu na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu a madadin abokiyar aikin tawara bi a takabir ranka muna godiya ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: gaida Umaima Sani Abdul Mumin da kuma Rabi'atu Rinka to masu rare da wanda muka kawo karshen shirin namu na yanzu amma na da mutum salatu zamu sake dawo a cikin shirin mu na hantsi amanadin Muhammad Anur Muhammad da ya shirya shirin lawan na Husleman ya hada mana sauti Aisha Shirfafa nake cewa sai anjiman ku

0: To shafin turancin English na BBC mai suna Bite Size ya bayyana cewa gadan cututtuka wani yanayi ne da yaya ke daukar cuta daga daya daga cikin iyaye ko duka biyun. Sannan waɗannan cututtukan da ake dauka daga iyaye ba cututtuka bane masu yaduwa. Shafin ya kara da cewa yin gwaji na da matukar muhimmanci dan gano ire-iren cututtukan kuma hakan zai taimaka gaya wajen kauce haihuwar yaran da za su yi gadan cututtukan. To kan wannan batu na tuntubi wata kwararriyar likitar yara wadda ta fara gabatar da kanta sannan ta zarce da bayani kan abin da ake nufi da cututtukan gado.
1: Sunana Dr. Hadiza Ashiru ni kwararriyar likita ce amma fata jarirai da kananan yara kuma na aiki a dakin jarirai na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a nan birnin Kano a Nigeria. Zan yi bayani akan cututtuka wanda ake gada daga iyaye ko kuma daga dangi. To su waɗannan cututtuka suna nan muna da irin su kala-kala kuma ana gadar su ne daga iyaye, ma'ana iyaye ne suke da cututtukan ko sun bayyana ko kuma suna boye a jikin iyayen, amma tunda suna dauke da kwayoyin halitta waɗanda suke da wannan cututtukan to yara za su iya samu. Sannan wannan cututtuka zai iya kasancewa za a samu daga gurin uwa, rabi daga gurin uba sai su haɗu su fito a jikin yaro. Ko kuma wani yana da ƙarfi idan uba ma yana da shi da yaro zai iya samu, ko kuma wani shi ne yana da ƙarfi shi ma ko uwa ce kadai take da shi yaro zai iya samu. Amma mafi yawanci an fi samu daga gurin uwa daga gurin uba su haɗu sai su bayyana a jikin yara da ake haifa. Wannan ya haɗu da kwayoyin halittar jikin iyayen shi ake nufi da yaya za su gada. Kamar misali ai idan aka haifi yaya wani idan su irin na mamansa wani kalar fatarsa in maman farati sai a ga yaron yayi fari ko maman baki ne a ga yaron yayi baki ko kuma iyayen ɗaya fari ɗaya baki a ga yaron kalarsa ta ɗan sirka to irin wannan gadan muke faɗa. To shi ne da haka ne ake gadan irin waɗannan cututtuka. Amma ba wai ƙwayan cuta da ya shiga jikin uba kuma ɗa ya gada ba, to ba irin su ne wannan cututtukan da muke misali ba.
0: To likita waɗannan misalai ne na cututtukan da jarirai ko yara ke gadan su daga iyaye.
1: To akwai irin waɗannan cututtuka da yawa wanda kowane ɓangare na jiki akwai wani cutan da za a iya kasancewa za a gaje shi daga jikin iyaye ya zo ya samu yara ya nuna a jikinsu. To yana da faɗi sosai.

0: kai aure, to yara za iya haifan su da wannan ciwo na sikila. Sai sa ake yin gwaji a tabbatar cewa uwa tana AA ko uba AA, ko kuma uwa tana AS amma uba ya zama AA, ko uba yana AS amma uwa dole ta zama AA in uba AS ne. Ba a so waɗanda suke AS da AS haɗe su aure, idan suka aure to za a iya samun a haifi yara masu wannan cuta ta amosanin jini. Kuma sannan mutane suna kuskure sai su ce ai idan aka yi aure uwa tana da AS uba yana da AS, ai wata kil guda ɗaya kawai za a iya samun sikila. Babu tabbas, za ka iya samun gaba ɗaya su zo dukkansu gaba ɗayan yaran da za ka haifa ko sun kai goma duk su zama suna da sikila. Misali na gaba kaman ciwon zabiya, a turanci muna ce mishi albinism, shi ma ciwon zabiya ana gada ne daga gurin iyaye duka guda biyu. Su iyayen za a gansu baƙaƙe normal kalan mu irin na ɗan Afirka, ba za a ga ciwon a jikinsu ba, amma suna ɗauke da ƙwayan halittar zabiyan. Amma saboda ba shi da ƙarfi na wanda ba zabiyan ba ya fi shi ƙarfi, sai ya danne shi. Saboda haka idan uwa tana ɗauke da wannan jinsin, uba ma yana ɗauke da wannan jinsin mara ƙarfi, idan suka haifi yara da mara ƙarfi da mara ƙarfi suka haɗu, sai tasiri sai ƙarfi a jikin yara, shine za a haifi yara da ciwon zabiya wanda muke kira albinism. To shi wannan ciwo yana sa fatar jikinsu, wannan baki da muke da shi na fata, to shi ba su da shi a fatar jikinsu, zai ɗauki da fatar jiki da ido da gashi duka ba su da wannan sinadari da yake sa yayi mai baki. To kuma shi wannan sinadari yana da mahimmanci kwarai da gaske, saboda yana tare fata daga abubuwa da yawa, musamman hasken rana da sauran abubuwa na zafin gari, iska da sauransu, duk yana tare wa saboda kada a samu matsala. So idan yara suka samu wannan ciwon na zabiya din nan, to su za su samu matsaloli na fata, na ido, ba sa gani, kuraje a jiki, duk da sauran matsaloli da za su iya samu. Wani misalin kuma shine kaman ciwon zubar da jini. Akwai ciwon da muke kira hemophilia, ima gada ake yi. Kuma hemophilia yana nunawa ne a ƴaƴa maza, saboda ana gadarsa akan jinsin da yake kan na ƴaƴa maza, musamman daga gurin ƴaƴa mata ake karban wannan jinsin, amma ƴaƴa maza ne suke samun matsalar. Za ka ga cewa za a ce ai idan aka yi ma yaro shayi a gida, ai suna zubar da jini har sai sun zo sun mutu, to wannan yana nuna alamun suna da wannan ciwo na hemophilia, wato ciwon tsinkewar jini. Shi ma kala-kala ne, amma dai gado ake, idan iyayen suna da shi su bai nuna a jikinsu ba, amma idan aka haifi yaran za ka ga ya nuna. Sai ka ga din aka haifi yara maza a gidan sai su ringa mutuwa daga an zo musu shayi, wasu ko an zo cire beli, wasu ko sun fara girma daga sun fadi in suka ji ciwo sai jini ta zuba, jini ya ki tsayawa, ko gwiwoyinsu in sun fara rarrafe su fara kumbura. To shi ma wannan gadansa ake yi, kuma gadan ya fi ƙarfi ta ɓangaren uwa, ita ba za ta nuna a jikinta ba, amma idan aka haifi yaro namiji to shi zai nuna a jikinsa, kuma yana kashe yara kwarai da gaske a wannan bangare namu. Abu na gaba, akwai wani ciwo shi ma da muke kira GCPD deficiency. To wannan sai dai a min afuwa, wani ƙwayan enzyme ne a cikin jini, shi yana sa ƙwayoyin jini su zama sun zauna lafiya. Yi wannan enzyme idan babu shi, to yara daga sun ci wani abu nan da nan, ko sun shaki wani abu, ko wani abu ya taɓa su, nan da nan sai ƙwayoyin jininsu su ringa farfashewa, nan da nan sai ido ya kore su zama yellow fatau kaman shawara. To shi ma wannan gada ake yi.
1: To wadanne cutuka ne ke nunawa tun yara na ƙanana?
0: Wa'innan ciwuka da ake gada suna nan da yawa, amma wa'inda suke nunawa tun yara suna ƙanana sun kunshi amosanin jini da wannan GCPD deficiency, shi ma yana nunawa. Akwai wanda yake taɓa gurin halittar hormones, shi ma yakan iya nunawa tun yara suna ƙanana, wanda muke kira congenital adrenal hyperplasia. Sannan akwai da turanci congenital hypothyroidism, a haifi yaro wanda yake da maƙoƙo yana da problem, abin da yake dugowa don kula da maƙoƙo, to shi ma yana iya nunawa tun yaro yana ƙarami. Sannan akwai cystic fibrosis, shi ma yana nunawa tun yara suna ƙanana, wanda shi kaman an fi ganin shi a can turawa-turawa, amma dai ana gani a nan. Akwai wani ciwo kuma da yake kama tsoka yara, especially na ƙafa da hannu, shi ma yakan hana su tafiya, su kasa tashi.

0: su zama jikinsu kullun shakaf. To shi ma wannan yana nunawa sun yara suna ƙanana, muna kiran shi spinal muscular atrophy. Sannan akwai wani ciwo kuma da yake sa yara an ba su madara ba za su iya shan madaran mama ba, za su yi ta amai su ci samun wahala, su ma wa'annan yana iya nuna tun yara suna ƙanana. Sannan akwai wani da ake samu na ciwo shi ƙoda yake taɓawa, sun yi taɓa ƙoda sai yara su ringa kumbura, su ringa fitsarar da protein daga jikin su ta kumbura, wannan muna kiran shi congenital nephrotic syndrome. To irin wannan shi ma ana iya samun shi, yana iya nunawa tun yara suna ƙanana. To yawanci dai wa'annan su suka fi nunawa yawanci. Sannan kuma na yi maganar hemophilia, wato ciwon tsinkewar jini, shi ma yana nunawa tun yara suna ƙanana, musamman lokacin da yara suka fara rarrafe ko ya suka ɗan bige sai jini ya taru. Sannan idan aka zo aka musu shayi da kamar shekara 5-6, to sai jini ya tsinke, jini ya tsaya. Wasu yawanci daga lokacin da aka musu shayi daga nan ake rasa su, suke mutuwa saboda sun zubar da jini da ba zai, jini ba zai tsaya ba, jinin su ya tsinke, zai ta zuba ba zai tsaya ba.
1: To danne ne kuma sai yara sun girma suke bayyana?
0: Akwai wa'anda ba sa nuna a yarinta sai yara sun girma tukunna sun kai manyanta, sannan suke nunawa, su ma suna nan da yawa. Akwai wanda ya shafi ƙoda, akwai polycystic kidney disease, shi ma sai yara sun girma tukunna sun zama manya, sannan yake nunawa. Akwai wani da muke kira Marfan syndrome, shi ne kamar mutanen za ki gansu ƙafafuwansu da hannayensu zara-zara, suna yin tsawo sosai, kuma suna da ciwo a cikin zuciya, jikinsu dogaye haka, suna dai da wasu bambance-bambancen halittu dai. To su ma shi ma yawanci sai yara sun girma sannan ake iya gane wannan ciwon. Akwai su da yawa gaskiya, sunayen nasu ne da Hausa da wahala, amma dai mu sani cewa akwai waɗanda suke nunawa yara tun suna ƙanana ake iya gani, akwai kuma waɗanda sai yara sun girma sun zama manya sannan za a iya gani.
1: Shin likita akwai yiwuwar kaucewa wasu daga cikin cututtukan a ɓangaren yara duk da cewa iyayen suna da su?
0: To gaskiya wasu ciwukan da iyaye suke da shi tabbas ba makawa sai iyayen sun samu, amma wasu cututtukan kamar inda ne muke bayani cewa idan iyayen suna dauke da kamar mara karfin ne ko rabin ciwon ne, idan ɗayan iyayen ba shi da komai shi, to yaran za ki ga ba su samu ba.
1: Duka-duka abin da ya sabaka kenan a cikin shirin lafiya zinariya na wannan makon. Sai mun haɗu a mako mai zuwa cikin yardar Allah, inda za mu zo muku da wani bacin kiwon lafiya. Amma kada ku manta, kafin sannan za ku iya sake sauraron shirin na yau idan kuka je shafinmu na intanet, wato bbchausa.com, a cikin shirin hantsi na ƙarshen mako, wanda za ku samu idan kuka latsa shirye-shiryenmu na rediyo. Haka zalika kuna da damar aiko mana tambayoyinku da suka shafi kiwon lafiyar mata ta shafukanmu na sada zumunta, wato BBC Hausa Facebook, wato Instagram, ko kuma ta shafinmu na X. Daga nan sashen Hausa na BBC, ni Habiba Adamu ke fatan mu zauna lafiya.
2: To yanzu karfe 9 ne saura minti 11 a Najeriya da Nijar, muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com, za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku.
3: Masu sauraro assalamu alaikum, Aisha Ali Jaffar ce ke muku sallama a cikin shirinmu na amsoshin takardunku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. Ta tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Rilwan mai akwai Bodinga daga jihar Sokoto, wanda ya ce a tambaya masa likita abinda ke janyo ciwon kai a lokacin zafi. To ga amsar tambayar ka daga Dr. Jamila Aliyu Dukko, ƙwararriyar likitar ciwon kai a manya kuma shugabar asibitin The Headache Doc Nigeria.
4: A gaskiya haka ne, ciwon kai kam lokacin zafi muna yawan ganin shi sosai, kuma akwai dalilai da yasa masu ɗan yawa. Na farko shine dama shi jikin mutum yana buƙatan jini sosai, kuma wannan jini 80% din shi ruwa ne. To lokacin zafi kuma mutum yakan yi zufa sosai saboda canjin yanayi, saboda haka jini wani lokaci ba isa yake yi ba, saboda haka idan kuma jini

0: sabon kwakwalwa ba za ta samu da yawa ba. A dalilin haka sai ya sa mutum ya yi ciwon kai saboda wannan kwakwalwan kaman tana korafi jini bai ishe ni ba, jini bai ishe ni ba. Na biyu kuma akwai abubuwan da yake faruwa da jijiyoyi da suke jikin mutum. Kaman idan zafi ya yi yawa, jijiyoyin suna ƙara faɗi saboda karfin mutum ya yi ta tafasa. A dalilin haka ne sai mutum ya yi zufa har jikin shi ya zo ya dawo yanda yake da. Amma in ya faru haka, akwai wasu jijiyoyi wanda sunansu nerves, sai wannan faɗin ya taɓo su, saboda haka sai su sa mutum ya samu ciwon kai. Na uku kuma idan ana zafi, yanayi yana canzawa, yana zuwa tare da wani lokacin akwai zafin da yake zuwa ba tare da wai rana mai zafi ba. To, irin wannan in ya faru, yana sa ma a ciki gaɓoɓin jikinka. Akwai wanda ake kira sinus, wannan suna fuska ne haka, idan ana mura wani lokaci sai ka ga hancinka saman shi haka ya tottoshe yana zafi, to waɗannan su ne sinus. To idan haka ya faru yana sa shi ma a cikin sinus ɗin nan sai su ɗan ƙara girma, sai ya sa a ƙwaƙwalwanka yana sa kai ya fara sarawa nan da nan. Na ƙarshe kuma idan ana zafi mai rana sosai, in dama mutum yana da matsalan migraine disorder. Wanda shi ma misali wato ciwon ɓarin kai, to lokacin zafi yana tada ma mutane masu wannan matsalan da ciwon kai, saboda idan ka fita waje hasken ranan nan, to yana aika saƙo zuwa ƙwaƙwalwa. In ya aika saƙon nan, nan da nan mutum zai fara ciwon kai. Na ƙarshe kuma idan ana zafi sosai, a gaskiyan magana bacci baya daɗi wani yanayin. Kamar a ce in ba wuta haka ko kana zufa so mutum zai ta tashi in yana bacci. To ita kuma ƙwaƙwalwa ba ta so in ka fara bacci kai ta tashi, ko ma ka ba kai bacci mai kyau ba. Saboda lokacin ne ƙwaƙwalwa yake samu ya huta, saboda haka idan ba kai bacci da kyau ba zai ta ƙorafi, kuma a wani yanayin da yake ƙorafin shi ne zai sa mutum ciwon kai.
1: To kamar idan mutum ya samu wannan ciwon kai kowane nau'i dai haka da take bayani, shin me kamata mutum ya yi?
0: Na farko shi ne idan fa ana zafi za a yi ta shan ruwa. Kuma shan ruwan nan dama a ce yanzu yanda yanayi yake ba zafi, to ya kamata za ka sha lita 2 zuwa 3. To lokacin zafi sai ka ƙara ya zama kusa da 3 nan, 3 zuwa 4 lita ya kamata. Ba sai ka jira kana jin ƙishi ba. Sannan idan kuma kana da irin matsala kamar migraine disorder, wato ciwon kai na ɓari ɗaya, sai ka samu glass ko hula haka in za ka fita waje, sai ka saka saboda kan rana kana fita wannan hasken ranan kai ya tada ma da ciwon kai. To wani abu kuma da yake taimako shi ne idan zafin ya yi yawa, za ka iya samu akwai hula na musamman wanda masu ciwon kai ke amfani da shi. Za ka sa shi haka a freezer ya yi sanyi, to za ka iya sawa a kanka haka ko ka samu towel haka mai sanyi, za ka iya sa shi a kanka idan zafin ya yi yawa. Idan kuma ciwon kan ya yi ƙici ya ƙi ƙarewa, ya kamata sai mutum ya zo asibiti likita ya duba shi.
1: To doctor, kamar shi wannan ciwon kai ɗin na lokacin zafi, shin yana da bambanci da sauran ciwon kai ne yadda yake zuwa ciwon kan?
0: To a gaskiya yanayin ciwon kai na kowa daban ne. Kaman wanda yake faruwa lokacin zafi, idan mutum bai da ruwa sosai a jikin shi yakan zo da jiri, sai ya ji irin kan yana sara. A wani lokaci kuma zai ji kaman kan yayi nauyi ne, kaman an ɗaura ma kan nauyi.
1: Dr. Jamila Ali Dukko kenan, ƙwararriyar likitar ciwon kai na manya a Najeriya. To sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga Sanusi Madattai da Magaram, wanda ke neman ƙarin bayani kan girgizar teku ta tsunami. To abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya mika tambayar ga Dr. Alhassan Ahmad, masani kan ilimin teku a Najeriya.
2: Wato abin da ke kawo wannan shine yanayi na waɗannan makamashi da ake tsurawa da waɗannan abin nan bomb da kuwa ne, da kuma yanayi na canjin duniya, ana kiran shi climate change. Abin da ake nufi a geography ake cewa girgije, to wannan girgijen shi yake hana zafin rana ya shigo. To saboda irin wayannan abubuwan da ake yi, irin ƙona daji, irin wayannan hayaƙi na motoci, wannan hayaƙin da yake fita shi yake taruwa, in ya taru zai tafi, in ya je sama can wannan girgijen nan zai dinga narkashi. To haka wannan zafin ta yi yawa yanzu ya sa wannan

Girgizar baya sa babu shi sai zama rana muna kusa da rana. Duniya tana juya to zafin ranan nan shi ne yake shiga yake narka wannan kankaran da kuke gani. Kankaran nan yana narkewa ba kadan ba. Zai narke wata ton din zaka ga ya narke kamar ton 10 ton 30 sai ta fada cikin teku. Sai ta fada cikin teku sai ka ga ruwa sai haura. To ruwan nan zai kumbura. Shi ne ake samun expansion. Ruwan zai karu ka samu kuma ya karu. To ka san misali ne kana tafiya ruwa yana tafiya kamar inda ka san wave. To akwai ocean current. Abin da ake ocean current

0: ruwa tana juya to kaga ruwan nan tana karuwa in ta karu wuraren da da ruwan nan bai kai ba kaman ka sa ruwa ne a cikin kwano sai ka je ka jefa dutse in ka jefa dutse kaga ruwan nan ya kai bakin kwanon da maka jefa dutse dole ne ya zuba to sai sa ake samun wannan abin da ke kira kaman flood to kaga duk wannan abubuwan isman ne mu muke kawo wannan abin da kanmu shi yasa IMO the United Nations ana son a made the abin sanke net zero cash emission duniya yanzu tana son ya zama cewa maganan hayaki da wasu abubuwa ya zama cewa ba shi
1: kamar hayakin shi yake haddasawa shi ma kenan
0: hayaki yana cewa abin da yake haddasawa shi yake rikita wannan ozone layer din ya narke a yi zafi ne
1: to kamar akwai yadda za a yi a iya hana faruwarta
0: kamar mu nan a bangaren ruwa akwai abin da ake nufi carbon capture carbon capture shi ne ana son facility ne ya zama cewa hayakin shi yana fita in ka lura kamar yanzu masu kona taya ya ba ana kona shi a waje ba amma kamfani tana konawa sai ta yi shi ana kiran shi acceleration to wannan abin shi ne zai rufe hayakin ba zai fita ba sai wannan carbon din sai ya taru in ya taru shi carbon din kanshi gudu ne kaga za ka iya amfani da shi ka sai da shi kuma baka bar shi ya fita shi karuwa jama'a ba misali yanzu ana kona taya in yana kusa da kai da hayaki da ka sa hannunka hanci sai ka ga hancinka ya yi baki amma matsalan shi ne komawan wannan abin da za a koma abu ne wanda yake bukatar kuɗi kuɗi ba kaɗan ba
2: Dr. Alhassan Ahmad kenan masani kan ilimin teku a Najeriya. To masu sauraro ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan a madadin abokanan aiki ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya daga sashen Hausa na BB.

0: ci gaba da samun labarai da dabi'un su. Sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
1: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
0: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
1: Kada ku manta shafinmu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
0: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To masu sauraro duka karshen shirin na wannan lokaci kenan, amma kada ku manta za ku iya sauraron shirin da sauran shirye-shiryen mu a shafinmu na internet wato bbchausa.com inda za ku iya karanta labarai da muke wallafa muku a shafin. Za kuma ya ku iya bin shafukanmu na sada zumunta domin tafka muhawara akan labaran da muka wallafa. Yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki musamman Nuhul Lawal Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti, Badama Sai Abdulkadir Muktar, ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.